0: niguo
1: mavoya mau mengi bakora my wrong motive kwe mundu okora akivoya mavoya matari mega koko maundu mara aravoya aravoya kenda thukangia andu ndwagirone kuvoya mavoya kenda guge mwana mundu ngani akue ngai ni gionyitirite ngai endete nginyaro gi nikio na mai moyo
0: niguo
1: ngai gutire mundu atendete amaigete bo kenda kumakararuke mavoya magaruruke tika kuonaga mundu tonu ramona kirora mwana ngai araragia ngoro
0: niguo
1: Daro la yeta kira tenderia Daudi athiesa athiesa wetirua maenisa ni Samueli. Maguta. Agenya Samueli na I prophet. Onaga ke onaga onire nja. Dona dali. Kwoguo wagirwo ni kumenya ati we wagirwo ni kwiroria kwanja mbere. Mbere ororia mundu uria wingi.
0: Niguo.
1: No kore ukivoya mavoya mau uravoya nundu wake ure na thoka ngimbia sare angania mavoya ku mavoya mamanga ya teusa tarumbi se kwe mundu avoagera mundu wake no akonie mundu uzi no kwaranora kwe mundu avoya mundu biasare yake idikathereme biasare yake no kwarathie kiongereka niki tondu kwe mavoya ngai atangicokia ona nginya kwe no mavoyerete paulo nginya maka fast arume mirongo ena kenda guo paulo wakwe lakini ndakwire kugo no wega muno uyo ayatire mavoya mawe ni ravoya e ni motive iriko ni nayo tutandomere kugira James 4:3
0: Jakubu muthikiriria Jakubu aha 4:3 Jakubu ye wava bakube na Petro ini Jakubu inya mubari wa ithatu liria mwetia mutibesagwa ni undu mwetagia mutari na itumimbaro mwetagia indo nigu mwitumire mugikenia miri yenu
1: yes kwe mwanga yonaga ni urenda aku agutethie lakini akonaga atiriri mundu uyo na namutethia arenda one mbeza kenda gu ambire gwitira aria engi tari kwe mundu uvoya kaira ngai atiri ngai ni endo ndathime kenda gu megusagia uguo tondu ni masindano we namo mavoya ta munga inda sokaia kugundu kavoe mavoya maku we na raw motive ngai aroragia ngoro auga ngoro e maveni muno ni kuvenagia muno na rike auga mundu wothe we na ngoro theru nikio kona ngai no mundu the na ngoro theru ndakona ngai
0: niguo
1: tungira theini wa ebuku ria nini Jeremiah 17 Jeremiah 17
0: Jeremiah
1: 17
0: yes
1: mbaliga akenda
0: ba
1: nuko no rango ngoro ikorwa ina maveni
0: Jeremiah 17 mbali wa kenda ngoro ya mundu ni vena nagia gukira indo sionde niko kumaga waganu wonde utire mundu utaukagirwa niyo
1: tathoma ba mbere
0: nie ngai munene ni nie ndwiragia mesiria mando na ngathima ngoro siao kugombesa mundu kiria kiringanite na muturire wake
1: yes.
0: na kuringana na sieko siake
1: kuringana na sieko siake ngai aroragia ngoro tondu ngoro e maveni muno ni kuvenagia we urenda gucindana ngania kenda guona gora uria na nduge atikira nginya urenda riri wonekane na ndwe na nginya gutethia andu aria engi ukagona ngai ni wandathima nenda ndathime uguma mbikira ni guno nenda kumeka lakini ngai arauga atiriri andu aria magwikite nai meke maundu mega tondu kira kyo na ndukanoge ni gwika maundu mega nigu kira kirauga thini Galatians 6:9 ungithi Galatians 6:9 anakora te kwa ni andikite mamu mauka atura ni rafunjia ungithi gukaga atiriri uvande kira kyo ndio kavanda ni ugekatia ni ugaketha at the due time ni ugaketha no ugaketha kindu kie kindu kiega kiroka kiroka banda wa banda kindu gicoku kindu kiu gicoku nikio gakatia nikio gaketha
0: agara tithara tu mbari wa kenda kwoguo tutikanoge ni gwika waro ni undu ithinda riria riagiriru ria kinya ni tugaketha twarega kurwa ni vinya kwoguo riria rionthe twagia na kanya ni twagirwe ni gwika ndu wonthe maundu maro na muno makiria kuri aria metikitie watatue
1: wiki andu maundu maro anara magwikite na ni gwe mundu wa vithiritie muno na wanjambitie na kiuga maundu marekite ni ndiye mwikumo ngiya taru mundu angiora mundu ngai ni wambia kumwambararia ri andu matusaga mundu athire kwa Illuminati
0: injini
1: no rathire gwika atia Ruozi ambiria kuga ne thie sangi nya kwandu ago na ni kwandu ago ni ndirathi kwandu ago rarerirwe na mami uri andarire ni ndana ndwara kwa mundu mugandize kwa mundu mugoniku undu ucio ni wandurira ki ndia muria ni naturirwe muno na maundu mege abigire to ni kunthukire ri twenda kunthukiria

ithaithanagire itaga ngai riria wego wathirwo ni vinya wana mbere ya wirite andu wenge makuvoere ithaithanire nduregwa mavoya mara tuvoyaga twiguku titwira wa mana turutaga itaga ngai ati ngai munene dikagiriria ria ni thina winja ngai wanja kuvu ngitagira ririkana matega mare monte na nakorwa ngikurutira wanai riria riagiriru rimwe ritume ndweke mwagiriru na nigo mavoya makwa makore magitikirika tumsifu Yesu Kristo.

Gaka Nekoa. Direkyu negia kukia dirangorea kuikerira giria thayo na gwisura ni igururia wendo wa ngai va mwena kumuthathaye na nyimbo vaumivo rugambi special.

0: Natondo kiogo na kiogo tu kunaga na goto turia moyo e. Mwaki wawe mwaro FM doana fora. Niregwa mugambo erori. Ukia nirira na kuga atiriri.
1: Ukena ni ando aria metiga gira ngai munene. Aria maru magirira njirasi yake. Makare saka masiaro mawira wa njirasi yao. Nimaga kena na madhato kwe niguo. Mukago age karagata muda bivo uriosia raga muno aregua kumusie.
0: Jumabiri siendo da ikume ngide gida igire siya kibuai. Tunita na gira bamwe. Tumo kumie na kumu ambrari ya kubito kira nye mua. Kabesa na mwevoko na mida ikidira toka umatwe aradhime
2: na vuga mispesu mfaide wede ruega mwono jumabili omote
3: niyase kaa mwzenya
1: nini mwaro
3: omote ijiri deo lalia

Yesa rumbo rwe tagwa ukarimo sentan cameo. Yesa na rumbo rwe rugakororo geto kinyeria wega. Dina sara na ndagika 25. Tumsifu Yesu Kristo akore kundera koroke dikereri yore. Ndise ko nyukana kuratuka tene tagoko gweto mushiri wa Nairobi. Na umagocothereria na vugunja na rigwa ai. Ino no adina sara na no dhuye kana ni themwe. Drama nyago kumushiri wa Nairobi, what is going on? Ndire ga gukorwa ninja kithata giki ngoragwa ni mwivingirwe itha ni kure nyomba ya muvuro kana ni vandu vengi ndarona nja. Eh sasa nimeshtuka kidogo. Ni adhiete ko kororia kana ni ngo na mirigito. Nuko gomo renga dithirie. Wa maoma ko apa. Na ni mbaya sana. Na ni mbaya sana. Ai. Ai jamani. Jamani. Ah. Rumundo niambe oma ya kiria. Ya kindu gitago oma idire kabisa. Na vugo tene tene muno kwi mundu ambire tenja dienda kame ya gitanga. Na ngiri kwa ndakame ya gitanga ngamirutako. Sasa angikora nura amenya kuri ere tafadhali nitafutie yenyewe tu. Wa kore kuonde kauma ni nitakujia nitafutie yenyewe. Are muthi sa mitito na mundu wanyito ndakauge ni niavirite. Tafadhali please kafadhali. Tafadhali, tafadhali. Hey Juma Oma. Oma yana ukavugo studio. Because runa sio mic tutubagira mic the same. Nie tie mvetagia. Ai niko sangi. Rundishi kana ni immunity agwe koragwa inde nageriri anga kwiro ni ndagitari anga ndi irio tandawa indika ndikari sage ndawa ivana ta irio e ni mugeri kuria e but gutiena solution jamani hakuna solution no ate mondo monde mesa wasa wapita mwalimu kuma kurigo mwana wake ga nionetwa nayo urambariretie urambititie rimboro Urambiti tirumbo doa tupe amani. Durumbo nituwe karite muno tute arudhikiririo. Urambiti tene mogo kuroa mogekena umokidhikiriria rumbo rugo. Na mutumia wako. Ndungi wetangi nyigia yu ya sambondi wana ego wana case. E sambondi of sambondi. Uratha kana sambondi of teacher. Sawe pita, eto kwa pita nyaga. Thank you muno, nondoko kore mitambodi pita. Na asanti sana. Na umundi ngwe siria ni mudhanya wangu kongu ila harimo. Umundi ange kora mundo wako niwe ni muarimo murugede special. Special lunch. Na mudhanya wangu siyo harimo motika hauke sukuruma tena nguwa ite mvu repadhi tafadhali. You make sure mwalimu akuno amuvure rapadhi wega nigo rusi wa trist akithie sukuru ando magakora mama kiona at least ni arakongo ero tumsifu Yesu Kristu. Since Syria mwashuma taita ni magokora magitotongori.

etagwa matha wa mao ona rwimbo rwake kuthina gucoka ni ngai ona nginya gwitikirika ni ngai wa muciari unthikiriti kavindari gaka ona famili yaku vau we mami unthikiriti kavindari gaka ona famili yaku vau wanakorwa ngai akuvete famili kiu ni kiama kuri me njira ri menukite na mekirite mutambo wa Moro FM ni mwirwa na varavara icio tuthiete akorwo thiete na magoro akorwo thiete na musikiri na nduthi wanakana ngari yaku gwikua wanakana matato ngwire egukinya musie ndukone tari ndo akawainda ni ngai nondo kuthie na gucoka akana gucokereria ni ngai kavindari gaka wa mundu ena mwivoko kana tona mivoko ngorani ngorani wa mundu kiroto giake tiki ore wingi kuri mundu rauga ngai urithia mbura wone ngethe makunia ekomi mandengo beke kaundo fulani ngore kagombe kuri rauga tethia mbura yule mendie meyabure kuri ngi rauga tethia mbura yule ngai nigetha ngombe ciakwa cione mandiko erwa kuri ma migondari wana kuri rauga ngai urithia mbura nigetha tone gwa kurimia ichi cionthe ni ivoto lakini tutaratora kinya bau vena kimwe kiyavo na kio ningi kwenderia ya cheza cheza na niona ndo wa mararu ma merigo avade dimore yo yaku odio kena dial star a 779 ash ukenete kera wadi vale va cheza box to memwe no akinya bu vena ivogi sinya osa ke vogi sike mo mije tie medo nondo withire ki mbia kana geti mbia I can guarantee you avena a draws iava na tendiru tendiru kogwo we ngwira gavo tha ketawe gutimu ndo gako kulivira to bills na sadesho kali ukimogai ko rwembo inethe akiuga terere ando menge bibilia re na mutorirwa bibilia kame kolire no korora dimania mesiria ukigwa kiongo ike abakr kana stress ko ora gone stress ndoka make kuri ando mararire mevando vasoku na makera muka mevando vega kana kuria ndo mathire savari makeno kama ndo makena korwa memega thigothi kiriria ndo mbororo wegwe arauga no awithire no awikore nikianjanja ne ava mutambore mwaro FM Salesi.